0: Aye.
1: Owie ye nye papa nye kra.
0: Obiyere.
1: Owie ye enye papa.
0: Obi ye opema pema se DMP obi.
1: Ai.
0: Nye nye kra.
1: Tetefo efutu anu mutu nipa.
2: Ewo nbu okra ya na abati se. Ese obi ewu ada. Nyom nya na ya konfo.
1: Ya bi.
2: Se obi no.
1: Ubu okra konfo obi yere.
2: No. Ana obi okra ne mpra kwa wa bod hoka. Ene mema ebi sponsor mind bom ko school. Wano hwe se bod hoka.
1: Ese sunya yo se bregu mo baby. Gano gano a ese captain ni bo ahwena
2: ah
1: oyey yi okoskum oyey ya ototo niema provisions yi ekwa ya oya wadona ko din ko mo a se wono so boy
2: eh
1: ewo skum o pase na de mpese nka kwa kwa kwa kwa kwa kwa chese okwa koskum akonya de ote bluff
2: ah no wono kwa eso akum ni hunyina de ahwa o
1: ono na ono no
2: academia
1: what e asio ni ade ade di sika ne bro
2: o kura si ni
1: wa jimi
2: wo ko ye o mesi an fa sika mo ho e capitan me nuanu mesi fo mu ke ajuma e ko pa na edu awi abos wa ni nyira kika kom sa akroma o re ko tro akwa akoto mo otu de mo ba anum na wa akoto apeteshi
3: so ye cbc ma wa hwe gen from jhs ednaba university ya gen wa baba first school ni papa ba be hesu
2: na
3: broken heart
2: o hesu
1: Eh school mo.
2: Ah, so when you decide.
1: Nje akwa no de no. Ono wo hwe bla wa bla ga ni US school ba fi ano so. Me di wo. Me ku ma wo so de nya ba sem na gbangana gbangana.
2: Ah.
1: Obi me ku.
2: Eh,
1: she got the woman of fam no.
2: Ano de wo.
1: The woman of fam no. Eh ha gbe ne.
2: She.
1: Eh se nipa ma na ni ta ho. Nipa ya hwe yi.
2: Eh me bi sa to ase. Akwa me hu ndi case kra. Me ko to no. Na me se masa ade wo ye na kwase sem. Girlin, o fun girl. So swanes who consortion I and a bag get bata batano. Ah, but none me hundi case ya one bunny. That's no ban away. Say so catch a man to you now. Some catch roll. You send some phone out you. Yeah, me too far. I can find a woo.
1: Alright, we report my boo.
2: We feel me feeling the same.
1: Already we report my boo.
2: Dick is crowd, did you a baby at
1: Sinibia. Sinibia, maybe. Eh, you mean a wallow size?
2: Nine.
1: On ba size
2: abani show no afi de do ba ope no mu a o ma afretini bi dio ma me panu ho no ne makwa ya nyini abbo no fo no na o di o machi e so ga ba no so ya na ye ka enkwa no be nyinyi wo musa na ba wa ma me a no susu no anzu me ho ese de wate afa
1: hm
2: oh
1: ti yua se wo ya de apeni ye
2: hm
1: sheniye
2: niye pa kos Sumbi o wi ase wendi e Jesus Kristo kwa ni wi ase han na o ka se se sumo wo hanu de o du gbo ho se wo de woni kan na wi wi akete o be so touch
1: ha
2: be so touch mm
1: Jesus ta obi na nje wi a o nwi nti
2: na da
1: be so na manajo a enti Jesus ne han no o ba ji Jesus di a sa ne ma ne ma wi a du gbo wuro wuro
0: e ma asem nsanom obi yere obi mpna obi hu anwan no otu hu firi ho
1: yesu ne han no
2: je
1: han ne betra hu
2: a yesu ho
1: aso mo bo hu no kran no kran ba mo ya de che aw yesu ne ma basa basa basa basa ei me si o take for your program ma me no o kunu o te timatim fira timatim ba ka je ti oba ka je ti ana wona ne mpna akoda edum hotel se obetoni e manose o sime se eh meme monso le na ya dance ya na egu abontin kwasi ade betoni e ma be fa no ho e fa no wi a ha e fa no wi a
2: o de final
1: ko no de kofie o kan ku na nyame betuetu amuka bo mu yesa no me no obere
2: e fi
1: o ye be man so na o yesa hwe yi
2: so yesa ya sho yire o ba wo na di se anu kwasi se bo bra pa na sika ni mu a e ya o na no ba trans ne fe urade bi shiramo kasa musu mbenye bia di na wo no na wo ye memasem na so ye masem wa de na mo ma ye nya ye nyina no ye nyakopo obehwe ni o
1: ah so za mo za so ye swali ye ye ntade ye bebere begu odogun ne trans dodo sa na abese
2: so ho
1: ene so le aduane sa na abedi
2: ah
1: bo de mbeti mie no kura timi ma amen enipa presan ne ntini twitwa insese ye benye ho abotre na ka ono yere timo ka bu maya no kro
2: o
1: nzu oba ma no so ano ko be ma fofo be ma ma no so ano nzu ko ba fofo
2: ah
1: ko fire lady abe ye ne yere ko fire lady abe ye ni ku
2: do bu mo ma ne se o ha free form
1: na ka
2: form nipa no an ye creative or how much is it you are free free from ever yen yen ni ko creative program
1: me se bonsam bonsam so we
2: yen
1: se no wa
2: no wa ha ha we be for ba ka woti we in se bi o gale fufu gale to wa di bi no ba ya wo si pizza fra ras ma ko so sa fra hen de ko mo ye indomie
1: indomie
2: ha be di wo ko
1: pa se e be to mu se ye
2: wo tra fa kon wi akoko mu ye ye ye atwe de sa fa ne to adei
1: indomie
3: nya wa se opesha
1: na se me mai be ko school no pa
2: he
1: me me fra so dem ba ya me yire na na me se me pa chow me pa chow pa we enya duane ya se de teten kura wo we enya duane ya se de teten kura
2: ah
1: indomie
2: indomie
1: na kura no boys no kura de
2: na se talia no na
1: ha boys no kura de omu ni canteen ni
2: biblia me yale
1: oba no kura de ko school mo say di canteen
2: ha
1: nti omu go di from indomie we fra no pa kop manwumre
2: emu nya du
1: wa bra ye betimi abobbo body apisi anase baira apisi ana ebe no amu na mu no me de sa me kan mo ate me ye de body ala titi mi o
2: ah ifo
1: enjinye indomie na ade batete me ba
2: akaw ana betie
1: ana betie ni mo de o
2: idi abetie na betie no la pay one
1: day mo body apisi no wadi
2: ah
1: na akoba wiya na
2: urade
1: ya ya body aya toto kra no nya
2: ah
1: ya fufu menken
2: ewurade a
1: ade eye twutumo ogo oto
2: ogo oto
1: wo de de nwa guso
2: ye tam kware koko kura se na kofu koko fufu fi yo
1: enwu engo no ye fra no ai enkwa ngo
2: kwango
1: pancho na de gu ho
2: ah
1: de de de emu anwo de hwe ne hwe yale ahodo ekoso
2: e de
1: ka kenu ani edidi
2: ye se ye galeto kura galeto pa mu se ma ayi no
1: galeto enwu no kom
2: enwu no kom
1: na amwo no o jope guso
2: nya pe guso
1: na se mo mi ye bi o
2: e de of e do
1: pe ba mi ye galeto
2: bo se
1: wi bi
2: timi no na ye
1: mo ko adwuma me man su ko school
2: wo de ka de guso
1: nka ka se ye ma me nya galeto
3: yo head re he ye mi
2: a pete su kakra
1: a mi dis yo pete so a na twi me ko tam de akaduro kakra tu mo
2: a
1: a na me de fry e na me de ngunu guso na fe de me twitwa pe ni guso mama je ne nso akom
2: nya ko bi atoton kakra na buko ko bi ra fra fram
1: abi an papa ni o Yakobo said that sly.
2: Dia ne eden wudi kakabia no amen.
1: Aw. Nanso ene de we nuade ayedi.
2: Eh?
1: Etwitwa cabbage mu no.
2: Ah.
1: E de agufra rice so akofa.
2: Ah.
1: Da wudi.
2: Ah.
1: Ya ba sam pa bona se.
2: Yeah. Ah. Na de ene ane ha ho.
3: Nizo.
2: Ha? Na kora dikosia. We be dikosia masi pe ope kosia.
1: Mama
2: wudi ensia na obo eh ayo.
1: Mama. Ah. Mi o titi ni. Ya tete me
2: ah
1: aduane papa pa won ni womru no
2: eh
1: fried rice me se fried rice de kum kra se cabbage ne omadwetwa guso fresh no cabbage that's sorry cabbage isu ya bona duro ya bona duro ne yedia ba ya bi di galeto
2: ah galeto ah ani pa ngwe timino
1: ah ngwe timira
2: na pe
1: wo wo tu menke na no vufu
2: ah
1: na otwumeko
2: gogo
1: na de afra na otwia afra na de ngwe guso
2: gogo kwa de ese de ogo
1: ani evat ni de ye de ensa
2: ah ogo
1: no yesa
2: wa da ma achire na de den din guma kasa ka ye mu bum na wo gene kokura kokura
3: ya nan fi wona bo boss
2: na kire bi ogo no de na chi no mmia na ah o difo ese de eh
1: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
1: Ah!
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
1: Ah! Ah! Ah!
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
1: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
2: Ah! Ah!
1: Ah! Ah! Ah!
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
1: Me rebore do pa mamzi yes
2: me ne ye ma kwatiti wom but me junior me boss you na me to tintem na madai me bia fa mo bia majeji me ha
1: me me nua baba ko America kwe o kan konkonte wa America di konkonte o kwa America ho America mo okro ba ko e friend Maryland o mo kwa fuom e ko tu koko mo no banche mo no
2: ah
1: bodi mo no e de ba fie ma me ba kwa me ne bo mpa ye wọn nne ma fuo nimu atache pa na o se mpa bo na o video kire me ah ah Psalm 100 asase nyinaa mose ma awurade amomfa anigyeɛ ɛnsom awurade amomfa ahurusie nwom mmra n'anim na mohunu sɛ awurade ne nyankopɔn ɔno na ɔyɛ ɔyɛ ɔno na yɛwɔ no yɛbɔ mpa yɛ anɔpa yi yɛda awurade ase baabi a wo biaa ɔse yɛ asase nyinaa nnipa biaa ɔmfa aseda ma awurade biawa no nafa aseda ma awurade adɔpa yi biawa no nafa yɛyie ma awurade
4: Father, to you be the glory. Father, we give you the glory. Father, thank you, Lord, for the gift of life. We thank you, Lord, for the protection. Father, thank you, God, for the gift of provision of life necessities. We give you the glory. Father, you are worthy, O Lord, we praise. We give you the glory. We give you the glory. We give you the glory. Father, receive your glory. Father, you are worthy, O Lord, we praise. Rabbi Yabalabalabalabu and those in that.